Tau ratai mga 71.152 pe atong atong tampul kalama sound of magafa 100.3 pe ma tampul kalama ya koni tau ke lele pe ote ngai fast koni popo ak talamono kita kwa me mipa hitau Facebook page oku tuk mai ki hitau pul kalama fiaf koni tasuka tau fast koni tau kau kwatu.

DJ, bring that back. Pako tu taimu kua haftu tonu a walupe, a koe fui fasanateo kosi, koe whau ia me a tahini koe mitau whiwhini ko tēne lātu, lai apine ne tokone mai, e ne ngai fasi ke ta pulkalama koni. Whatonga yanga kai kai e ngai ufasi koe ne kau tangata, mo kau whiwhini, una usi tuku mai. Pea kou tuku a katu pe katik motolu, fai ngau fui subscribe mai ki ai, koe ta tokone. Malo nau whau hiva, mo e ngai tā maari e kunau fai. Koe o mai e peke tafua fia ia ke tau kau whanongo I kai ngata pele teo koe ni pe mga ili teo keke. E kau tō ngā ngai tapa keke e tau nofoi māma koe ni. Koe ia kau awhanga maari e pe a whomre mole. Subscribe pe atu ke nau whangi hiwa. Toko ni ati koe anga nau ngau e moe anga whaka mole ke whao ngai hiwa koe ni ka tau tolo. Koe fasi koe ni atu ia mga e whanga koe ni Mona Lisa tau talano. Pe foki ka vena mahoni pe a mo nei o e halapaini. Komo fasi ena?

Pau ta tamete mete wa ta pa hoko ai valuk ta ke ta ta fasipe pe mo ate ta ka pe fte me ta ki pesko ni ai isi tu ta puki pe ko fai ngai ni ko na o ho ko na pe fte ngai wi mai ko ni pe foki ki a alche yafu loka vesia le tatafu koloa faka koloa kitonga pe mo ai se a loko tui mo tiki finao ko ki motoria na mo wa hausia mo ga pfti e wi ke ko ni ko ke hata me to ma ko ke ha me ma ki por kala mo ni ke fra fifia ya ki e mo hausia nga ya ho fa fifia ko ni ko la mo me ti pe ha ngo me na ura ke ne ngo mi te ta se ko ni fia kai pe ke tawi lo to po ko fe time you think ha wa e wi ai ki ka tik ta to ka he ta wa hausia wi ke ko ni ta fa fita ko ta pe ai ne ofa ne faka atui ki tau tolu neo ngai hala atak e tau ngai tono no e ngai mea lai o e moui kone kei o fai pe ki tau tolu atu fefas koni pe a moe fahinga koni koe whakafia fia o e wike maho inga koni.

Fasiai kau polisi pulang tengah ko pouli kai eva. Tapi kita tahu fui fasikoni pe tewak mai kai fai ngaku ni kau FT ke wiki koni ko bah efekkan namo sione uhi mafi. Eta pa ai pai eta pai Shooty Roberts. Hi Shooty Roberts, long time ko fefini koni la mau ngau fraletio pa ko si holo. Yang alu ai taimi pe aku si fai pe ni ki por kalama pe hona api kagana toko ni lahi mai ai fifin ko ni kita por kalama fakatonga no kamata mai no ako me fakat teknikale hon kotoa ofa tu ki fifin ko ko shooty pe ko shooty Roberts maro ni si mo pe me he shoka to fas ko ni ta toko kat.

Tau tēmi te pene hong fulu paha ko walupa, koe ngai whasi koni, atu ia me e whaahinga koni, ko se ma whale maka, uheina tuifua, malo e uheina whaifatungia mihena, pe ko ilo rahe ngai leti hona ku ke whakaalele, toki atape pato ki hoko atata ki polkalama miheni, ki e tau polkalama leti ho koni, pe foki ki a toketa, tau toketa e taha, kufi e kau mai tau ki polkalama koni, pe Tautawhetongi ai pepea mō uheina, engahi lele polkalama koni. Asi ngai ko Humai Foka Palofe Salafatani, ko inga ko e Te Wake Katoa Ngalahi ko ia Universiti Loa au ki Tonga. Hui ke whakaose o kato pāpaku mō. Wai e whanki mea, e whanki whanongonongo, mō e whanki mea nihi kau e peta politiki ai. Ka e toki Humai he hui ke kau. Ka koe ai ko toketā Paula Toilia, te hu mai ke tau polkalama, wahe pe pea mo uheina tuifua, i e ngai polkalama o ku toe. Rotonga whakasiosiofo ke polkalama koni, hae kau whahinga, boka ta, kene whalere tau polkalama i e lele atu ke kau, ngō ilo pe ko hange o ku sapi e tau polkalama ko ngālo e ngai meni, ke sai pe, te ulelelele pe, ka uleo ke toka o ke foi point ko ia, but I'm looking ki he toka tāpo, ki toko, e oha o tangutangu tua te tau ki polkalama ko ni, mō muhumu ai pe ka hau, mō ulele ai pe ai, Ai ako e tau fasi ko ni, atu ama e whahinga ko ni, ko, i atu ka weina te fua, pe mō ali ingata, pea mo ino ke ngata kau tangataia mo ka mo weina atu whiwhasko ni mamudol.

Pako tata me osmite ngon fulu pa me malupe ato kanton tapur kalam koni me sa anof makafa 100.3 FM atau pol kalamaya koni. Ogo tuiko e malo e tau toe lawa ke fef koni pe a e fatawang lelei pe ngai tapu koto e ngai tau nofo ngai fitu okumo iai pe konu Sheila, Kotonga, pe Pifuka Amerika, Australia koe koloa pe ke tau fie fia pe tau fie fia pe ie ofa e kika tau tolu. Alupi e taimi pe moe moe mahinoang e fahinga ko whakatoto la la atu. Alwhake whaahinga, nao kei talavouang, nao kei atamaiang, e whai engahi whatongia keke, ie sias, ie pureanga, pepe foki e ngai kolo tau nofu ai. Ka koeanga e whetori aki, aeanga e tau whononga. Kei moto mai ai a kau koe, kua ngangana mai ai matala i ta whaaki koe. Pea pepehe ai peanga tau nofo. Ka kia hata wilo, pe ku whee taimiko e ngangai a matala i a kau. Tau silo i pe ngai ufka ilonga keke. Kau tau mai ake tau iloi, ai taimiko ia. Pea ku pepe tau nofo. Pe tue pepe mo tau politiki, e ngai o tumoto Pasifiki. Ok, ngai te fito i mea mahu inga pito i he lau ai tangata e tah. Ki hono whakalere o hapureanga pe koe whakalere o hapotungawa pe koe public administration. Public administration. Oko lau lau hifo ai whakamatala ai tangata ni. Oka oke ministerial responsibility. Pe koe ngai whatongia ai ka minister i he kabineti. Ministerial responsibility. Ai tamitahak te nopeo sio. Kea ngai mawhihunga, ngai whakalele ngai uputunga aue, pe whakamua ngai upuleanga keke, Pasifiki. Puleanga haa moa, wai ne kore ki he kau. Tau te fito ke kau kapine ke kau wharearea. Oi taki koe na e toi whiri koe, ne maui e ia kai toi whiwhine koe ia. Koe ne kore ke nau ngau e whakataha. Ke koe puke, e ngai whatongia o e whonua ko haa moa. Tatau pe mufis, lahi whitoto kaki, lahi hopo atu e pureanga koe ni. Prime Minister koe ni oe taimini mo e ngai pureanga ki mo, ngai hopo keke. Ka na e pehe he Prime Minister fisi he taime taha. O ku huhu kia, huhu kina hono, hono sino. I he ngai hopo ai fisi, tangata fisi, pia moe tangata fisi. Na nofo mai e kau a hala kehe kehe. Ko hinga pe, ko hinga he ume a whakalao whai ai ae whetai e mahino. Pai he lau koe ne tangata koe ke ministerial responsibility. Koe ngai mea eko. Oko manatu pako he kusio. Pe koia pe kai. Ai mahu inga koe o e whakalele hapureanga he Prime Minister o e aho o e whonua koia mo e kau Minister ai e paremia e ngai whonua e Pasifiki pe koe take o e ngai whonua. O koe e tui e tangata koe ni, o whelaove i pia moe kawenga kutau whenga ke vahe vahe ai. A ministerial responsibility. Koe mea lahi,
o kuliki ki tua iha pureanga e Pasifiki koe ngāwe pe mei loto he kabineti. Teo te aiatu. O kutui lahi tangata ko ia e ngai pureanga i Pasifiki, koe ngai pureanga i o koe e kao minister i he kabineti unauhanga liki pe unauhanga toi AWP e ngai u information confidential information i loto he whakataha kabineti ki tua me ai. O tala ki tua. O a upe ke kau enemies ai pureanga ko ia. O ku kehe pe transparency. Tau whaalawe pe ku tau tui ki ai, pe ku haa, ku pau ke ave mau pe ke he funga te pire mea kotoa. Whaihono tālanga ai pe ilo he kakai. That is different. Me he mea koe concept koe ministerial responsibility. Hanga he fo'i concept pe ministerial responsibility o ātakai e kaukapineti. Koe ngahi mea o ku tautala noa ki ai i he aho whakataha kabineti. Ai ngahi mea enhi e nofo pe i loto kabineti. Te te aetu. I he ngahi u whakataha whakakabineti. Hono ngawe ake o konsepi koe ni ko uhingai. Ministerial responsibility. O kui ai ngai ume ai o ngata peia i loto kabineti. Ko hono tamere o kui kai ke whaiki ai. Pa e mea pe o e pare mea pe ko haamoa, pe ko fish, pe ko tonga, pe ko solomone. Amanaki o ku tauhi ngahi u mea whaka kabineti i loto ihe kabineti. Ka ku mama pe ki tua. Ma upe. Fōrere i e, si o i e moe, i o, malo e ngā ue moe mea. Ka koe ne hūkoe me loki kabineti, mea ke heia. Pea koe uhingai concept koe ni, make sure a ministerial responsibility. Ka koe ai ha mea, o ku mea ki ai ai pare mea o e aho, pe koe pureanga whē i e Pasifiki. O ku malu ia. Tauhi e molu malu ko ia. Ko hui ngā, he ke ongoing, ai whakatahai a ki ai, te ke mahino ai final outcome ki ai, ke whai ai whakatah, ke whai whaka eke eke, ke ngahi umea ko ia. Ko ai ngahi umea ni, o ku kapa, mea whakalao, o ku te ke taimia ke talakito, o ku ai ke whemau ke tuka funga te pire, koe mea whakakabineti, ministerial responsibility. Pea iene pehe, whaingofua lewa, ai mea mai, ai palemia o e aho, pe koe taki, po koe whepureanga Pasifiki. Iene mea mai ke fofonga e kaukabineti, kuiai e ne falala. Fiefia. Ihe amanaki, koe ngahi mea nane feinga kiai, ihe ose whakataha kabineti kiai, ke oua na atala ki tua, kei whai, ngai, kei evolving, kei developing, ai ngahi kawinga ngāwe koe, te ke taimi ke whakahubu ki tua, ke inofo, ke iperepere ngesi. Kono fatu e fwoi. Ka venga ngawe ko ya. O shita ka kau holo itu.
ave i aki he ke kangai where ni winu na o inu i whe pa tala ki ai ha mwe ha pa ua tala o skai pa tala wai na ilo ki ai kau tamako e mwe ha mwe ha. What are we doing? Pea ku maha wenga lewa e taimi ko ku pehea i koe ai, ai, ai ngā we pea e kabineti pea ku ilonga pea na umari mari na ufie fia kai ke asi mai ke kakai wafangi i mea i ai hoko. Malu pe ngai tapa kotoa ngai turiki o kabineti o loki ka o kabineti. He uku malu i he kau kabineti, mi kau minista e kabineti. Pe lava lewa ke lava o omi ai taimi whainga maari e ke eki paremia oe aho. Ke whai ahono fatu le lei oe kawenga ngā ue ki he mea oku ne tau mua ki ai. He o mai he ene kabineti ai tau ataina kakato ki a teia. Ke whai ngai whakakaukau whakataha mohe oi kabineti oe aho. Ka waha mea ku tae mahino, pakapau waha mea oha minista o ki kaike mahino. Aeanga o e whee hufu whakioro, bo e ngahi u tau mua ngā ue, o ku whee mau e he paremia. O ku whee mau ia ke whaihano tala noai. Mo e paremia o e haupa ki mua, pato ki whai e taratara nuake. Wai e taranoa e kau minista, koe taranoa ne motua koni kune whao tohi koni na ulau. Whai e te kau minista kabineti e nihi. Ahano, ahano avei e ngai uf information e nihi. E toi kovi pē ke paremia oe aho. Mo toi kovi pē ke nau wā whakai ki nau tau. Pea ka mata lewa ke tau shio i he kabineti ai ngai mea koe ni. Ko i kai koe tauhi a ministerial responsibility i he whonga totonu koe na e wha oe fo ai konsepi koe ia. He public administration. Ko ngaunga uta ai kabineti ko ia. O warebe kwa nofu mai ave fetong he palemia ia oe aho poko haamoa o poko fish poko fe. Alwe minista koe ki he. Alwa ke minista koe ki he. Lele mai, lele atu, lele, lele, taimisi ai ki fetong. He eku ikai ke kakato ene whakakaukau mo fie maari e ihengai fatonge au fai, ko hinga ko e ngāo e ai whahinga ko ia. Ko nāu tōru e au fai ko hono lulu, fo italanua ko pe ku liki kitoa, lulu fu mango. A bong bongi, talanua mea ko e mea ko e na mea mea mea ko mea mea. Wa wa wa wa wa shi. Nā e mea mwe ha mwe ha mwe ha. Pea ko e whaka ilonga ia, koe taimi koe o kui kai ke maluai e furau e waka oha kabineti. Whaahanga maupe he ministerial responsibility. O whai hono teke ki hema mo matau. I kai ke whie maari e waka. Lele ki hema taimi no nou. Alwe lāki whang matau koe ki hema. Pea i koe pē mono whetong, alwe minista koe ki he, alwe minista koe, alwe osi mahina whā pē tolu, whetong, alwe ki he, i kai ki whie maari e, ai pare mia oe aho, pe koe taku whonua koe aho. I he whakalele o, oe pureanga oe aho. Pea koe mga le maari e te lau koe tangata koe ni e ne whao e ne tohi koe ni.
ong nem pe tau tau te fito ka te kinau tol u kai ken lau fakal le le le e ngai u portfolio ong lau fakal le i hepulanga e ga minister fe ki el fakal le ko nau tol le ong ngau nga utai go le le baka ono fakal le la ko nau tol le ong nga leak ki to information a cabinet pe pe he ai pe baka pe tau la te fito ke ngai time ko la te ngai time ni ku no ngai baka no ngai ta hi full au alu si yang mali e yang matangi pe kai ke ha pe au no nga no ngai ta hi malu e matangi fie fie kau waka pe hawa kau pasese he koe kapteni oku nonga oku fie maari e ai fonga folau oku fai hene kau kau waka hene kau tangata he tafa tafa aki he ku taha peta umua. Koe alu ki vavau. Taha peta umua. Koe ke leo tanga lele ki vavau, toi afeo lele ki hapai. Pe koe lele ki eua. Taha peta umua ko vavau. Taha koe ta umua, pa ku huma lewa ka waka hono hiki a ki e fo inga we ke lava. Ke hu taha pe ai waka ki vavau. Koe la ki tokoni ke ave ai waka ki wawau. Pea ku fai hono siofi e tapa koe, tafaki koe, ke lele lele i pe ai waka koe koe kaupa asese, ke nau nonga. Hene koe koe kamata pe koe ke whaingata ai e kaupa asese. Kamata le waha oe launga. Ke toha launga ke ke. Ha umwelea ta e tau. Koe taimia koe ku uhinga mega e tangata koe ni. Koe kapteni o taha pe ihe waka. Koe kia kapteni e ua. Kapteni ku taha pe. Toki aile wa nunga hi toko ni ngai tafaki, yonko tafaki. Pea koe whaka uto uta e kapteni. Koe si ofi pe mo ui o e kau waka mo e kakai. O kuna uheka he waka. A koe ke si ofi e ia ia. Ne si ofi mo ui koe ai kakai. Pea ku tawhelewa miai ai whakakaukau koia. Koe kapteni ma ae kakai. Koe kapteni ma ae kakai. Au sio e kapteni kihe kakai. Sio e kakai kihe kapteni. Koe hae tutuuni me kapteni pau ke whaikia e waka koia. Ika ingata pe kau waka, pe pehe ke kakai o kuna uheka he waka koia. So much happening, he ngahi mea keke hi tonga, he tai mini tau lawa te koha, tai me taha kute. Te whakakaukau noa pe hākua mea ku hoko. Hā mea ku taupehe ai. Kakai ko teui. Whakanaunau ake poto ke heke. Ngai skola sipa e pureanga. But what are you doing? Pako tui koe whehu ia e ahoni.
Time ho ho wai tahi. Kau koe kau kapteni Mooni peke nau tu i he fohe. Kapteni Mooni. Koe tu koe ia, ko koe toko tahape. Koe whakakau kau a koe toko tahape. Kā kua pau i he taimilahi. O ku whai e whek. Whai consultation ke ke. E pehe mai kapteni, whewe mai ta whaku. Nā koe whakau kau. E, lako e mai ake ta whaki koe. Pe koe fuse fuka. Pe koe haa. E pehe atu lewa e kau wakau. Mea ko whewe ngā ngāri nounou e mai ake ta whaku. Sai. Ka pau nounou. Pa hatu e mai uloloanga. Mai haa mai. Have to be consulted. Talanoa. Whakataha. He taimi lahi koe kapteni. Koe kai koe ia kupoto taha. Ihe ngā hono whakaule waka koe. Te a people contributing ki ai. Koe ne mao e contribution koe ia. Tok screen mai le vai kapteni. E ngai idea le le kuna o mao. Ke tāke kinaki. Ai kā pasa o follow. Pea ku pehe anga koe ta whanonga. Anga koe tangata koe nene whahenga whotu whakaukau ana. Ngahi polpale, ngahi kapinete, ngahi otmoto pasifiki pure anga, lahe moveveua e nihi. Hoko pea moe, mōrea e he filifarea rea e pure anga, koe hinga koe kaike nau whaeta, moeha, moeha. Rea kia e Prime Minister haa moa, mea tatau, fish. Pako tui koe, kung maare ia e, vet he takata koe ni, ai fo i concept koe ia, o e ministerial responsibility. He oku hekai, ai whai taha mo e maapo opo e whanua, ai fo i concept koe ia. Koe whewa a, koe wā ia, ono whakalele o hapureanga. O kua e no ngahi te fitoi, pou turiki ke tauhi. Pa ke tauhi ke malu. Taimu ku talanoa i mua kautangata koe i tua, pe koe pā, pe koe ha. Ta ki taha talanoa pe minista hene pūreanga, hene potunga aue. Tuku ka oua e tuku e te potunga aue, ka te whtakai a te kai ki tai potunga aue a mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, mea, potunga aue a mea, mea, mea, mea, opea ke Prime Minister, ke pare mea i tonga, mea, mea, mea, mea. What for? Ka koti koe, ngai mea ki ta whakaukau ki ai, a ngai whutu whakaukau e tāna wai whiawhini. Tautamitamite wāno, pea hoko ae hiwa. Tapsio ki ta fui faskoni, tautu ki hoko atu.

ke atu whi whaswhalot koni mā tawake whanua whakake ka aho whalau. Ko tangata iloa peni mara sporti me toloa, tawake whanua. Ki motua e koni na kaike iloa i atele koe, rere noa i aholope. Ka e whatakoanga e ngai tau koe sila koe a tere motoroa whihi awito. Hei tau sila, taimita hau mālohi a toro hei tau koe mālohi a tere. Kutara noa ne tāhi wā ni mawalo aloati ke heo nungo fulutupu. Nā i a tere ai, ni mawalo. Ka nau kawau i e koe usio koe aku. Nā ku i tau i a tawake whanua, nā e hawhi i tawaka bulu a toloa. Mei mei koe ngai tata o koe ni tau koe ni o sila, eni sinia i e tawake whanua. Koe nā e hawhi. Fulele e nau tau tua a toloa e ngai tai mai koe ia. Tō ani maari e pē fōweti. Lele i apita fōweta a tele, lele i mai fōweta a toloa. Kono kehe koe tau tua a. O ko si o kuwaweange peto e matapotoange tautua a toloa. Koe nuna ki whaikee ke hepea. Peto e tukuma tawake koe hawhia o laku pulu mai. Toe whaingata aie ki a tere taimetaha e tau i koe sila. Petaru me aipa maupuri pe madonu me aipa. Toku whakatake ke USP mai iai iai na e si alangea he skosipa si asi mau fufataki. USB ngai mala ya ko kebe fai e tala noa pa ma fe bullying aki ai o to e hai me na ma fe longa ki ai bu hai me na fai pa ma tala noa ta no pa ko ya we ke ako hiva ko a tere ke te na fuka mana tu ni na fai mai ko e fo mana tu lahi na ha ga ngai u fonua ke America Tonga no Sheila moi. Pautalan ke hau ke tau ke hako hiba atele. Tama iyo, talo. Ama o, wifef sapate fai mabwe ki open, sia suwesi liana koya. O guai mabwe kau tai hati foki ate, kau tolo ama kau atele. Tutu kehepe, hamoe hako, atele, motolo, muhapa, kuhapa, kwa. Pako ala tuko e kula kie fiafi, pe mai toko uwa meimui. Kateau mau ustangut mata wak ko fononga fe ena puta fononga to ki la loena puta tala no la kata na pasa loe ena alo ki o tangut ke ta faki ko ka ko faka kata faka tele be motolo pe ko lele ko ai ko ta vak be na fotonga alpeta i mia motolo la i mai ka motolo a ko situ ka tolo a sene ko si o mai ko ke ta vak ene fai mai ko si ha ma ua ka ko hi vai fe sa parte ko nau hau. Hau koe ke whai koe e aho e kolisi. Mei mei toko lahi tatau pe e kau tolo, kosi tuka tolo ama kosi tuka atere. E nau si iyo wang e pōpō mau tolo. He ki whamanatu nai whai. Nau si imui mui mai pe si kau tolo a. Kosi o mai ka tawake ne. Ene kau e ha kohiwa kosi tutuka kosi tonga. Hanga pe hene lau maari e rerei o omi, aine kau kuistutuku. Ke kau mai ke kuistuku atere. Mo silo pe motori historia e ongo kuistutuku moeha. Ta e mahino e ta e mentaha moeha. Hanga e tāwake o tātānaki mai ki nāu tolu. Ko toko ni ke kuistutuku atere. Wholau a tawake, whanua. O whate porokala mako ni. Ko tau mea tēmita hawha pahoko ae hiwa. Tau sio ke fwi fasko ni, tatu ka hoko atu.